0: bones
1: mifupa
0: mifupa ne kuinira ngai ma mendende te menogu 0798195412 0798195412
1: kete kasana antiko ya antio kweto amukiri embira ewatangu etite kura a kolomande de kambe
0: igabo hello Hey!
2: Omugeni.
0: Ikwega.
2: Aba abare karandi.
1: Nembe anati ore baba.
2: Baba, baba, ako kabiri simara baba utonge babu.
1: Eh.
2: Ari leke de tisa kera andi nda.
1: Ari,
0: eh kerete yo.
2: Na sambrisi akena adwa.
0: Bo otomo ke kerya non tu edane wa atiagu.
2: Eh.
0: Aya.
2: Ya
0: kapula mo kuwa sa mburi wau. Ato sa mburi le ta
2: twin de mburi si la ndi amono u.
0: Eh.
2: Ndi ya la bonye.
0: Aya. Aya. Kabisa.
2: Yai kebona la tina.
0: Eh.
2: Ndi ba kibe ande ti ba kwa ba ni sa magi.
0: Aga kwa to juju. Aya. Sawa, thank you Karuru.
1: Ndirenda kwaria muno.
0: Me ai kombere tani arabi.
1: Tichacha bye bye. Ora to anga ambi anga mi ari we nyora po nka karendi aromi. Bitene.
0: Suspect.
1: Manto ya gaduka.
0: Hello.
3: Hello, Kati.
0: Hey.
3: Abari.
0: Musuli.
3: Ako api karendi.
1: Niko hapa mama, vipi?
3: Poa sana karendi.
1: Uko aje?
3: Mimi niko salama kabisa.
1: Elinino ijaanza?
3: Nakwambia mumeingia kwa kishindo.
1: Vile mama.
3: Muendelea hivyo hivyo. Tuko pamoja hadi tamati.
1: Aya.
3: Nagore aliye na kirote kumanyere.
0: Tene.
3: Nanyere ni kuega.
1: Okay.
3: Onakana
0: kwa tena ambulare. Eh.
3: Nikuaga
0: lakini kwa na imona imona wakula.
3: Pole.
0: Thank you recovery.
1: Yes, sir.
0: Okay. Okay.
1: Maage ngoti yeku
0: kwanza kwa kenda kula ulete kidogo kwa tikuwa kula no menye ndura kuikoro maira anto kwe naka
1: kendorita na hivyo anto damu erena bothikeria mweka ere meuto ya kuthoki tome kukwa
0: hello
1: ha
0: ne atea
1: Era me imagina.
0: Nyamoiro mo akaira gwikengero waiguo gukwaria.
3: Ndakuera, ndakuera re. Au, teko zongola ko.
0: Mbera waorere mpempene.

0: Ndoa?
1: Yes.
0: Araka araka na ndio oneka mtu mwe anto na ndina batiku gara tigiti siyao ni very unfortunate.
1: Yes.
0: Ikaare wote kuroya.
1: Mm-hmm.
0: Na tuwe kuwira ni simple kabisa ni kuinya *220#.
1: Mm-hmm. Da hii tuweke box number one
0: na
1: box number two.
0: Alright. Ni dhai itikari tiendai kaingana. Mm-hmm. Sikumi na sita.
1: Yes.
0: Tuju kedhimo ijire idato.
1: Yes.
0: Tuwe terete kuona baba angiba kudukia ngiri 20.
1: Yes. Tuti aritibangi kumika. Mm. Kapi, napa akuna museso turiworoche dea mingi enobo kanya kuko chinda kako juu sana
0: *220#
1: alright 0798 195 0798 195
0: tuwa randiriye, tukwalia mantuja mingi, tukwalia

0: Right, anaitwa Safu Masanii.
1: Okay.
0: Wimbo roetwa ti Safu hivi ni mkali. Wimbo roetwa ni uma kila kitu unafanya. We ni uma we.
1: Karendi ri mbinu sia wa ndibu ampempe bwanda ampempe atana kwenu.
0: Katuri maira malinya. Like it toka enja malinya mbere.
1: Uge kira fertilizer.
0: Yes, alafu sa tunenda tukisha.
1: Nile kwe antu ntuko na iba anda na kabanga.
0: Kibanga? Ate ate.
1: Ula wa anda munga uka anda na mustali.
0: Ay, ariba.
1: Isikura
0: ate ende.
1: Isikura haa. But nuku miyampempe isiende teruzi.
0: Yes.
1: Kwa mbure kaura, kalinya kari gateza ilia. For example, nabwa kire olemi. Nkuendaga tuku gusira ate. Elirwa kunja kalinya kara kaonda rozi. Kaka kwa atira rozi.
0: Yes.
1: Okedhira nande. Rozi.

0: kanda eni ruenderwa ni wacokire wathoma muno tugutiga na twerigene riamwe riamwe iso utenda gitari ngicoka gukwithira urangeti ndego gitwanda gitari.
1: Thank you very much Iboya Gatika. Madam Silvana. Mzee mukuru wa Kiandere Ntorithara. Boya ntuba wumpana fasi eno kethia dikirie ba Meru na bare bonde baraba etara kandidi baba Isiolo baba Marsabit baba Nairobi Embu Nyeri na diaspora ngumbuke kanya kamba kethie na mbere ibathikagirie rendio ya Meru FM.
0: Thank you.
1: Ni rendire thom the young to man to mon the magisiasa me economy na kinyama ukarabwega na ntubarabangi. Kwa hivyo ni rendi ambayo iko na ina mantu mega kabisa.
0: Thank you.
2: Thank you.
3: Mheshimiwa ninga kuwata weni na ndenda kuwata weni na kutuira mantu ya Kenya. Iko mea kuenda toa lio mantu ya dharaka muno muno kwanza dharaka constituency. Lakini bambere na hitu kuwaria ndhi yetu ya Kenya etene ria rea kuwana. Tuliro hitu kame Kenya mbo kuwena murimo yoye bola. Mauta ya witi na chiringi ekumi na idha tu na mangontore akuwe chiringi ekumi na yele akuwe chiringi ekumi na idha tu rua rua wa ititu wa witi rua yamba nwa rua bandu nwa re milioni mirongo tano na emwe kanadha ikuwa miaka kadha ekumi na yele Kenya ini lituire muno matu wa Kenya uriyo na ati mwishini waka tuambiri ya Kenya
1: ewe gavo na mkulu ntori dhala kambuge generali Kenya ni etu home is the best tutiro tuka uma Kenya tutaka huku lakini itu gete kanirizia tu in the all of us in terms of economy kana mantu mauchumi tutidhiye tebo yega tandeguru wanatoa tina upuritendi tutidhiye tebo yega utiebu tukuga haku na bambu mba kuga maisha kwa kila mtu madhiyete makio maga day in day out ten day alambisi ya machukuru siya university ndo onata madhe uga cheka utie ntura nue mwe Kenya mwana kudi university tatu dhiri tuarambi. Tuwacho kile nara tuwaritene. Na anka ulo ni igu. Tati Kenya nindi inu. Lakini governance yetu ina problem.
3: Utongoria.
1: Utongoria buwe ina problem. Wanatua dina kuka utiena dina ukoona. Ukoona baguari udheri mbele umanyomba mwirori udheri mbele adi kuoneka na udheri Antoni. Nada tena problem. Nada tena problem. Ndoni le muswandola wile tuwe mbunge. Bail. Eriuga kinyana baba itikini konstituti ni Kenya. Bale mundi baku dhoma baka nengkelo mbasari baka nengkelo runi baka alega pole pole tababa angi. Wetu yeka mwana kithungira. Mwiswando yuko wakuruka, akanenka giru waluni, akanenka waluni kulea bisi yonde. Na mwana wale ikia kudoma, mwanka wambela kwa adira, akanjiri ya wetu ambia imenitri. Yale mairu wasi ya rabi. Number two, wata musara wambele. Akagita kwa 25% siya roni. 25% siya ambi?
0: Siya roni.
1: Asiu mwana walo detendi proma, akanjire na musaro wangiri mbi 40-50 emu ndi taxis ya mbele peyi 30% muongere 25 ive putepe u percent airu tagu irayambi
3: na haka nyumba na sha
1: na tutia weta sha na bibi inge so actually ndi guru ino ni kuenda go fix the nera tuenio na anu baide wanto wabai dirikari ndi zaruto ubuwe stage mbesi ni gotinda kukairo wanto ngiri siere, ngiri tano, ngiri ekumi. Ahana batako di chukuru. Ahana bakiru dhagiru alambe. Uwezi uka nengiru wa kisiringi magana matano. Luhuni uka di alambe ni mtuure ya ni uka leangiri. Uka di enge uka leangiri siere. Imbe kukiri mbezi ino siro machukuru wana badoma poega.
0: Andoa kuitua na ale beta kwa?
1: Yes. Pando tina uetua. By the way. Uretua kuru data. Inge wanoa di otibo kero ugo wana. ikuero akuero orongo na ndaji.